Aya. Dan har name sna nuna. Niu koy jo. Hadi zamayga amna tanlangu. Amisna amudu kay wala hu koy jo. Asu su ko te jo ko bali. Amisna isa kay mo hu koy di kat fa sangu. Ramata sanongo. Dadu kay ay hawi di foga na tele kana kat hawi di no mata kay fu di famandi. Dara misna ni wala grande ni babu di ko kat may. Ibrahim Djungu ni klubé de Dakar ni warté man tinanti par bourse na aspega Hassan Traoré ro foga Yakoubou Koulibaly ro foga ro fo manala Mustafa Cissé ki beydou Mohamed 5 Dakar connaît ro foga